0: ti miensa. Na owo, ye ni tiye chen yure mu aduma e radi nyankopon ye wonyi na. Na obisa oba ane se, enti o nyankopon akanchile mu ampa se, mu ni trom henu ye nyine bi. Na oba anu buya wane se, trom henu ya abano, ye dibi. Na yansu duya, esi tro numfinfinu abadie, o nyankopon akase, mu ni bi. Enso mu mfa monsa nka, na mu wengu. Na wana kachile oba ane se, enye wu na mbu wu. Na onyankopon nim se da mu bedibie no moni bebue na mo ayese onyankopon ehunu papa ne boni na oba ne hunu se dua ne yeso wodie na eye aniwa fe eye akono ne betiani enti oti na babi na odi na odibi mani kunu a oka ne hono nso na odi na won ba anu ani buebue na wo hunu se wodi dadeja enti opempam broad mahahan ye enkata ani mu fae na wati ewurade nyankopon ka se onam trom ho wo anwumre mfrim na obema no ne na yire ko hunta firi ewurade nyankopon nim ewo trom ho nuem na ewurade nyankopon frɛ no na obisa no se wo hen ɛno ɔse meti wo nka wo trom ho no misurei ebisa me daadaja na me huntae na obisa no se wan no ka kyerɛ wo se wo daadaja dua me hyɛ wo se nibie no wadi na obema no se oba wode no beka me ho no ono ma me dua na ba no bie na me diye na ewurade nyankopon ka kyerɛ oba no se aden na yesa ana oba no se owo no dada me ma me diye na ewurade nyankopon ka kyerɛ won se ennam se waye we nti wadome wo ntoteboa ni wire mu adome nyinaa mu wo ye fono so na be nantie na wadi dote wo nkwa na nyinaa na me do time beto wo ni oba no ntem ene wasefo ne nasefo ntem ono no obebo otire na wonso aka ne ntin oba no de oka kire ne se don mema wo yia ne onyinsem brado so yia mu na bewuma na wani begyina wukunu na ono na obedi wo so na adam de oka kire ne se se watie wo yire ne na wadi dua me hye wo se enie no bi enti wo nti wadome asase yia mu na obedidi so wonkwa na nyina na nkasae ne nanchemse ne befifira ma wo na wadi afuo mu hahan wanim fifire mu na abedidie dia kosise wo besan yakodotie mu efise mu no yi wo firiye na yadotie na dotie mu na besan yakro na obema no to ne yiridin hawa efise ono no ye atiasfo nyina na na ewurade nyankopon ye nwoma ntade ma obema ne ne yiride hye wo na ewurade nyankopon kanse hwe onipa na yesi ye mu baako ehunu papa ne bone na afi de be ne wantene ne nsa anti nkwadua no nso bia nie antena accidenti ewurade nyankopon tu ne firi edentrom ho se onkodo asase a wofa no firi mu no na opam onipa no na ode kerbem ni ojaframa afna edi ehimbesi edentro no anima puye fem se won
1: asemu ya na odi bo wiase asemu na odi jimkwa asemu na se ifiasa sisu a edi embe ko osura hema mu dudu a obegye asem na di bompa ye se bra won semu bebrade ma yinjidie o yesu di mu na me bompa ye amen adofo no me pese unye jidie ewo wakoma mu ade nti na me kasa paul trong ma koma roman 4 asafo no Roma asafo no ne okai ne tibako nchemudun so say for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith as it is written the just shall live by faith aye Roman fong manu tibako nchemo edun so no smavo Paul enguma wode koma Roma asafo no o say fi say emu na oyi nyankopon tene ne edie

nyine mfrimo no hene no pe Daniel asempa nzo ntumi amwa Daniel bra krofo no dodo no ama ne sign emra no a chese oye ho hwia enye yie no otumi anye ho hwe hwe Daniel tinsia chemu dunsia ekosi dunwotwe no ose ena ohene ka kire ohene kama okofa Daniel bae no tunu twini jata menenu mu enso ohene buase Daniel se ohene no enim Daniel Seni wosi suru nyame seni wosi buama na himai koso seni wonwi aban sika na obuama aban yesika obetumi de aye bibia krofo mu gigi tas ni ade okodwe ma oso mame oka no eye sei mami sei metesu aba sei busumi nsu asan krofo na nsu ni dik placards yakatuesa na ba no ye magician kura sika wudi beba no de tua oka no wakɔ fa kwan bi so akɔje sankrofo nso nyina ya so mpanifo ne ade o na kan wani gusu hwɛ sesika nkwa wo mu a obehunu mrede bia na metwe wadwe gyina eternity so yedi na sɛ owiase a na obetre wiase sisi ada to toka wo kwamboni so wo kwa wo mfa kɔ baba akokrɛ nkɔ na nyame edu regem enam sa kwamboni a wo fa so no enipa kɔ asɔre e wo nwuma horo nyina mu obie soro nyame a ke gana ye nkobroni bia nkɔ gibosia meka kyerɛ wo nhyire nyame dia ma wo men edo so asɛ ke nkobroni bia ho nkɔ bobosia emeye ye maida akronfo na ye oman no ma Jesus omo sakra nyesa Yesu si munyira mbedei mobeyira ebia na meka sese bose ene America buying British nini yakika ka hu nyina ka se okay Ghana fo ehun se mutihie mu munyina momre brochire momefa oman no ye ba Ghana because chiro se acha 10 years Ghana fo be pe visa fi brochire ba Ghana bio go ye dru ha wo mo mu die so no otoka dua ne mpena die du ne mame die du waketu ya betumi ayesa ne manu nyina waketu ya betumi ayesa ne manu nyina ti eni jina America man nu nyina e be se na mo hia ba ho na fi ye pe visa ye dey aba Ghana. I'm telling you the truth. Abrofo omo sakra yo, but omo odoma omo man. Ntiti e de ma wo na ko mu mu je mu. Gana ni su chana ni bon e din enim din ko gold no be bi e wo. Na otuni nyina de ko. Ni man e ye no sa de akwa ko ka ho na ye su ye tie hie mu. Usori aso ye Christo ni. Christo ni ehifa Bible be na wo Christo ni no. Daniel Shadrach ni Abednego num ni osi ye nyankopon because when him say baby o ye adwuma no ni dream bia wo ho ti de Daniel kai e bra o hene ne ntumi anje no no e ye nchemu dunsia no o hene nan kase hu nyame wo Daniel mo osi Daniel wo nyankopon wo som no dada no ono no onye wo praise the Lord wo nyankopon ye den wo som ne dada no ono no onje wo o hene ne nye gidie wo Daniel nyankopon mo Oli se onfa ne ho ma se nyankopon ne mo ni mo se eni ma Daniel tumu ye se otena na ban mu pa wanwia kapre e nyame ne boa no o se honhom bia e wo Daniel mu no the spirit of God in the heart of man is something more than gold unye nyame honhom sika bia ni wiase betumi ato wiase dollars nyine ntumi ntosa honhom no eno na Simon o ko se Peter nyi sika no ma ni tumi ni bi no se wunim ni awo usika mpareo fine kuro weni befra unhuna die adofu no mumie ntia sese wiasi webe tuyo ibe jahu ako nyamibi na di maa ye kubua konta yede achreno nise wa mo ubra mnaan fate nyankupon tiseni ya wahini huu nyankupon wa dani emuna enteu na ubo nonsela na ubo da ube kwenye gusube hunse heaven kuna hell susunko iti wakachre nise winyankupon usumdi dadano onuna onjiu in free sa jata yin sem kwenche mo edun krono ena wo hini sori ahuma chin aini mo titie no nwo yentem kwe jata amna no ano na oben amna no ano no odia wire huo eni tiye mu se Daniel o hini bua se Daniel se Daniel o nyanku po tiasi fona kuwa. Onu ni mse na busu munu umu ni mkwa. Ni wudani u nyami o tiasi. Ano pembi kasa chrofu nyami o tiasi huwai. Nye ubusu ma wako ji, Illuminati power wako ji, ni free base ni dieno.

0: ani ma toso hania de onu nsia bra urade di sion free no mumu bae no ye ye sada e sofo ere na sire ye hyenye no ma na ene ye dwum hyenye ntachire masoma ene o ka no mama mu se urade aye ade kese ama won urade aye ade kese ama ye ye ni age urade fa yim free no mumu sambra sa na fofo ma sa soso sotini wan odi ni sio guo di ehurusie betwa sempo wadi ni sio ni nam kura ba wuguo no a wadi ehurusie be kura na yimfia ba
1: fo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo otumi wadom eno honhom otaakire se ne ebe ya etia ebetia se ehunu so ebe hunu mo na wa mai adoma edi beye adwuma ne afata ahemman no yedawase o yesu dimu na mebo mpae amen adofo nom nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese media dance ye ne kire o emse acheka kra mbeken yamsemo he ya na mame bi frɛ me no ka kire emse sofo yamsem no ye kama me pese me ko deep life for sorry enti ikoyuhwe ne kyira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina ichi na otie nyamsem no sa otie a question no obisa ofie kura o question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no me nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko enti otie pen drive no sa se mi ko te manansen ko ye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kra na de pen drive na hye mu na otie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na nyu ahome kakra o se mi sie sie

mwa kano no bin so kane de. Timi pese mi mo hu ni hu a eye pa se ube ye sa so ye sofo so ye hwanyo. Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1 6 to 10. Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no. Eye mi nwanwa. Se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho. Ah, enso enye asempa foforo biara. Nemo nipa bi wo ho a wo ha mo na opɛsɛ osisa Kristo asempa no. Se Kristo aka sɛ bebi wo ho a yɛfrɛ ne hell. Me ka kyerɛ sɛ ɔka hell ho asem kyɛn heaven. A obo nipa koko se ni ebeye nipa nko hell. Ma kenke ipi achiro. Yebe koswa kenke ipi achiro. No obie hurie jina. Osu o uwe nasa. Hey bie ni ho. Nyamitrimu nyadino odi nipa tuje. Na osumafu po se. Enoni ase mpafu frankro fuo kikano. Na se mimpo. Osi se empo yen. Ana obofu obi frisro ba. Ebe kan se mpafu furo bi chire mo kandye ye kan chire mo no huwa. Onye. Ye mre sun kwan yesu so atre di foso. E peja omu kosro huwa huwa omu. Paul no mre sunu nentisa. Jeremiah no mre sunu nentisa. Wasi enu mi kesye da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche. No omu kan omu trimu ajini. Omu di nyami asem betu nche. Nyami nkasa nche. Wasi nyami si. Osi sankrofo no nyina omu nwie hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israelfo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwaso mu pokire kese pa omu wom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mre tie ntumi kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre Obu buko ni anwa je Nebukadnezar Edimwa tumono Munyina mubenya fahudie Owye na Jeremiah si Praise the Lord alaliye nyamima ni mreb No odini wagro Umisa di okano nyano kre Edi panusu buye triunko sa Udifu wakasa Iti akwana manansu ha Na kunu ya Eye duye kunu ya Anonwa kwa Jeffrey Jeremiah Nsem di odie demonstration wabubum So bubu mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumukom untumi bubu Obe also still ande mito agukodro boni bi omo I'm trading for omo wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe Hine Nebukadnezar konwe mu. To di for Jeremiah kachiro di for hane a se. Tie. E radin suma. E na wama omayi di won hon atu atroso. E nun ti se radin siye ni. Fe. Mi tu e frasa siye ni. A fi. Ube u. E vise waka etu ya tie. E tia e radin. Na odifo hanani ewu afi nuemu bosumia etosu nsunu mu arehosa tradifo pi omu wu kojem omu si jenu ni ho oti neni ano odem ugise omu jidi pase eje bi wo ho a tradifo beko mu a ekombe ye niema omu ye no ma kekansim omu kekana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye nokre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear that. Mani hunu krum. Bonsem jim. Makum 54 times. E diyonumu nai. E ne wo King James version numu. Se baso di boyeni ikane ni gusu o wumwa. Ni kre anu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti yao pa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Didn't care can as much for Lazarus any sickening no ho.
Eya dia ayese na homa odese ni biara wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho me nyankopon emfa wo boni nchewa menua eho na wo yede okro na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region minim no onusu ni me oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na edi pa ese wo wua ne sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na bebi o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo obi ka kire ni se wo aso dinti eno amo aba ha wo aso dinti eno amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha nti ebra o ka sa kire no na oso ni sade no ko na sori a wo ko mi modrim amesey a sori bia ne mom se ohun se wo ti atro nkire kire mu ni boni mu na o she nipa nu nkran se nyame no adum ye ko heavier ti na sesa ne kenyam se papa kire nipa no eti odi no ko ho no bie na ni ma ni hu asafo mu nu nyina boni horo a wo mutim o mo ye dey o mo ye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sand no ko se prayer group no hwe ne ma o mo ye to o ka kire ni straight when your first time nyamita ka kire ni papi o si fi na kro me si ha bi o kodipa life me si me si ha bi o kodipa me oni me bofo no ni midin ye we nko nyankopon abo ni midin a kire ni papi o si ukwa fre sofu di odu no mo mpae ma o fre me na mno bo mpae ye wie a o si me hu ni e ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bose ne o kwa sori na mdi na sha sofu no ho nsa nyankopon ni mkyere kire koso wa sori biem ni som biem de di ni pa be kọ heaven ni de ni pa kọ hell and na ma tron kire kire and sori ni a sofu pi om di bible atun kye no om nka no kran kire om asafo ma asafo ma so de om pa no sofu preacher and tron one preacher. You are pressing your pastor to hell. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa ekosi e dionuz. No tia muse eja brahan humi mabwa. Asuma Lazaro non fan in satia non kobon siyomo. Non fan me juju me tekre maso. Ne mi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kai se wutia sieno. Unya huto na Lazarus sudi uhu amani fei ena niwire achichire na unso uhunu amani. Kofonyo majin se o masakra omo ko heavy na omo bo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubecha. E didane yenye di prekon. Enyanya msema utime uhuri bomu na wa uni msoye di bonye ni won sakra na hua hua huse. Ukwa so yewe uyewe nuna chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huanse mwen. Okaye abrabo basa nu otimo no. Abrabo jenja nu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party nu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debi ya na oye party. We wajwe nse wenye ahuto. Ebrao wasa sisu ono. Okaye se owunuya num emani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti se obie dada so ujai ube tomu se pepa annihilation. Ube shivje. Aso binchire chire no no. Omweni mse uka hona uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo obie nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuu ko dahe na nka udeja sinema mwa. Kwa nibe komu. One night he pay one to me. Now we come many billions and trillions of years. Aye, forever and ever. I'm sorry, I know we did grow. Say me kwa so so one sakrai. Nyambre na sakrai. One kujem. One sakrai. Nyami. Oh, messi sana sem. Ye na wasi asi sani ni nyami asemu ye pe. Etisa edano adi e febe day. Beyot. Eni e chirio. David is saying, "Can I mount pen e damini o wontem? Ubo eni a sunsran o drumo. Unimda obeu." Unim da Yesu beba na do abrabo egura topre udu okra edi agro udi tchacha no akwa sori mfie pitepepe udasu ditro udasu kontokwa utwempra ni nyina echi ukọ heaven ubedru ho amiahwe ubedru ho pa amiahwe eya tro nkyerekyere eni bible mu Yesu kachre oba no a ono na dwuma no ye wiase nyina ne se asoda ho nyina na emema fa no
Anko mu si na bo Yesu na gie no na dumi ni mobro no mu. No ka se de onye boni da onto bo mama me no. O si di trase church o page de necrophone gire dware. Obi mesi e o kire odi e kwajo mensa na no kwotwe obi body e tu kwe o mene na hu se wo kro no no wo ha. Wa na okọ. Kwasi pokuda no ukontokwa wa sorry dem. Ukwe o mene na hu a wa na okọ. Ti Yesu e do se microphone muta o su no wa hefa. Watu afọ no we o su o mukọ. So obi e mu fo a mesu menye dai. Mi mu fo kọ enkoye boni. Yesu na no amfumo. Obi nyankopon awu no no ye dai. Onye boni. Bible neka. Iti wo hwehwe kwa abefa so ase sofo meden matrasi amenye boni. Ene wo so hwehwe no so hunya nipa. No ansa mi kwa so ye bomosu ya shamedi mi ya so penri mi wo kwa mu na mi yesa na ye dia sa wa so dem ni ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Iti nyankopon ase maye ti ase ese. Ye fa a oyao ni atitie no haya o hawe wo he no tu nchea se wo kai se wo ti nyamiasme wo se o sakra na we nyamra sakra na we nuhu na aye eternal regret na wo susa wo se nuhu ni si okra be chen janu e hihye wo no obi a won sakra wadwen na unyi ntumu se eje bi wo ho a wo kom na se wo ti wani wo je no mu he fan of Obefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa hell why I'm pursuing or trodi. E can't trodi for. Ye yente ase ni se ubi osu ochina si obeto ni si anto yesu o ye trodi ni. Ochina football no mkobon webe shene se wansha yesu o ye trodi ni. It's more than that. Se usankrofono e danchenya. Omo e Bible can straight is say hell wo ho no mo see hell ni ho no omo nyina ya trade for hell wo ho o su to ma be se paper nya me se su to mo a aboa no nguda na igya no so nye den enum da it is say wo se sane sa no abey o trade ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hell na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye o trade ni ni pa o mu tie sansem no nyinara se o man sacre mfisa tron chere no ho a o be dru hell ansem wo hu se pegetre ni bible mu a trade for no doso o nyame no adom wo ye boni nyame nhunu obi besie wo boni ato yesu moja mo nhunu nyame na ni efra iti chese udi boni na se wo sakra na sa koye boni a still enyame wo yedai ohunu Cananias anko hell Kesafera anko hell ke Judas Iscariot anko hell ubi o ye treasurer of Jesus Christ e wa sorry demo se se wo da hell ti mo amudi post wa sorry demo amon sakra amudi mu post shishi mo hono mon kai Judas Iscariot na mon sakra na mun ja mi post ni mi post ni ye post ni ade ko heaven nyamsoma me ka ne hanyina echi se me koye boni a nyame be tumi atweni jem Bible e nitro bibia wo Bible mu ye no kre it is obi di bibia she Bible anan no no kan de na do ho atoso a madam fo you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira mao. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at death automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana ubia on sakra ya. So kwa sorry, so kwa sorry, so tibonimwa on sakra. Eye hadia, ewo ho, eye dee uyo, eni dahan suchi, ewo ho ma, ubi biara wan sakra na jen. Se base wuka weni gusu, aseni ya wo transfer si kama ubi, sana nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o misaka, usabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9:44. Mark on sempa 18 kron. Se nipe nimni ehia uwi asia. Ike ubiya ebewe ye. Ni ye nim, ye we ni ye hunu, ye tinsu ya nti asia. Tina sofu ebe kenya nsu ese irade. Buwe nipa no asimo muti, omu nye de, omu nti asia. Numu, numu ye. Omu nti asia, numu humu ye. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi.
Mark chapter 9:44. Na asofo nso se e kanu kreatire nipa nso e dey. Yenka. Wosi die wa bua enwo na oja no so nye dey. Enumuda. Na se wo 92 sintu die atwa. Eye ma se odi nansini be kọ enkwamu sense wo nan mie no no do beto amani hunu krom die wa bua enwo na oja no so nye dey. Ma se odi nansini be kọ enkwamu sense wo nan mie no no do beto amani

Ninyina obonsam na otechiri. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye baako pe opese to Bible twene. Pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio. Pese wo bufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5, 8 and 9. Ose moni enna ho. Monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata obubom. Ehwehwe de obenya no amene. Ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan. Ifise muni mo se amane hunu a na ode atu munua no ma owo wiase so se onye den ohunu. Amo monsa cry eno. Omfa ho kra. Ne se bana se wanhwe yi a. Bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT. Wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wawu. Wa chiro abro santintini bia boku ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa. Timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro. Nye se wo kwasan yo eya febo. Dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana nsan wai. Ensempi wo wi achi. Eti ene yintume enka saa nkrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem se nia ensohwe huro tu no na saa ne mani nyina o gina ye se bibese o ti ade bi ase se e ba se wo fa mane huro mu a na onyame ma kwan ma saa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu. Se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omomo etu gold no mayete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no beete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omukosukwi. Senke, si chafo nye omu sohwea, kie mhunye wa bieni niye wa bon. Kie mhunye wa pasi niye wa feli. Sa hansu su ni nyamima kwa ima saa niye manu baye nsu. Nese niye bea ewe chile nise uti mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindeyendeyi. Ti nisi unya jimboni bie te nyankuponi nyamuti hoye deyi. Nwa masa diye ya bame so debi. Ewa se udi onidi enidi ni obuo emu nyankupon. Enye wunkon, ene nyeminkon. Ene fa mane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndi se waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba ka se me nko hospital so se me nko zi de bia de bia na usine so na o demono. And yet, any so, yes, I will a Christian to me, yes, sir. Lord, O Shrini, Yere, I was Sodom, and so on to the Bible, and Chine, O Kosua, Edinia, Miechi, Joseph, and so, O Tono, Emma, Midian, for na Odinuko, if fear supportive, if fear winima mania, a tono, a noco two, if fear sinin, a kika kahunina, Ninine mono, Joseph, Ujine Pinting, Emma Radi, David, and so, O Hene saw. Etu nani si ne so pamono a kosi se oye sanko tro papa no san ne ho ewuja David. David o se otrinini amane toson so radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wo nyame mu nyina kasa kire a ene mu mayenti de omo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene se wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo kosi a te mi basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana. Ebra, mamina, owa sem no kuhu jaji no, ompesu ufi no na fi, wakasa no sinti, mi basa susu, mi hu ni pebinu muti se Job, mi hu ni pebinu muti se Daniel, mi hu ni pebinu muti se Abraham, mi hu ni pebinu muti se Sarah na, mi hu ni pebinu muti se Joseph, na se ne Kristo sonu de chese jidie nkaho, nyame susu ye mfoye ni uhuno, ena uwo chensu, nyano na nyame ufede ya mewi asia seya na se wawuo, nyame honi watch ntuka se the dada okaso bebe wo maya madamfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onumpo ni mutabo no na ye de na okase ye ne dada nyame so Yesu si obeba wo maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job etiba ko ichemu insia ekro no ye hwe
papa ni gidie pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako ajobu nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Jobu yesikeni pa ukan verse 1 na ubehu oyesikeni kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se Jobu ye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwa asore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na aboa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni anwa hwe ha no hwe ha se obi eni ho anache se nyame su ye dai eni ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so se ne so ohuru ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahuru edio kronkron na aka ba ko ohuru ni nyina. Praise the Lord. Ohuru ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina ho. Na oni Job gina nsania ba ko mu wo ske ba ko so. Nyankopon e di Job twa bonsam poa. Enne nipa me he no mo from ho Christopher nyame betimi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bɔne kwan ne nipa die. Te amanya minim aguase Obi ebie na no se we na afro ho Kristo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni e die hrusie papa papa prison po na wo da paul na wo to nyo mu ni silas mo to nyo ma yi nyamia ye praise the lord Efiasi na wode ebu ekumfa de ebechimi akokumpa wo ye holy man wutimo de hankromo enkromo na bonsam e frese obofo firi suruba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto onko suru man kanfom no omunompem nyina bubu wo ye nipa keto The beauty of holiness. You put pity crown crown yourself up in person body because no one who say on your correct. He says so. Be Bible more sacred here no. Na kakre when you know no tope or no sacred. On call heavy. That's all man so call heavy. Kope koko fru be doai. Na Satan buya a radise. O kara na Jobu sro onyankopon. Okware na Job wey ni ho afri bone bia ho. Okware na Job tne. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban yehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ bosomfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbay. Usiro nyamia. Nyame obo humbay. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbay.
bonsam mpo onim e beifo ne bei bonsam no nyine nim wa ukra bible de bia udi e trentwe wa sori dem wonim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na sete bua ewurade se okwara na job suro nyankopon no enye wo na wa bo ono ni ni fie ni nia wo nyina ho baye shia ni nsanu ejuma we shira so ko pensio na de piti piti eyi oni ema so se ni ebe ya ebe to mami bi ne babe ho a counseling and o ka chee se wo ye christo ni wo di dwa de ende ni ade na ti na sem na no se oni ema wa yaya ye wa kwa jinsu ya piti su bibia nkokra chese ye nto na mika chense won sakrai fa huma yesu first why na wudu huma yesu a enye mana wa kwa jia ye di piti piti su kawani sani ya mayinina kukotu ni nina egu iti utie ni amikaye na wako ya uni mnyo ye usi nyami na mitu egu usofu se usiro still alo usiro so for say tivene no bomb pair o koyelo o yeye o se obi o ho no dimrika ba na hin na okoye ehwehwe wa ye huwe matiso o sadie ma we o se danu ani pass se ni nyina amaniska be se sane ma nu nyina amaniska afroda water ni suo bmpt so ishre frisro nyami ni shira Ishire bia ubenye fi bebie nyaminka huwa ye abusimu nshira, ye akonfu nshira, ye sete nshira, okotizimu nshira no. Ijimne do ye dey, ekro. Ye nteso niye mwanyo Na wu di nasen uwiase, na ube di de emreti ya, nwa kode jima febo. It is satan impo. Inimse nyamishira so. Osi, nenifi abua asi chine. Achina sasi so. Ukai verse 1 ho na wasi jubu na nimpie yuma. Chese asasi no sunu ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Emye shirano. Na fitina wansaka de wu nyinashe. O nume wana. Na radi kachere seta sefe. De wu nyina ewo wunsem. Mama hukwain. I've given you the chance. The job of removing your obey is stronger. Hallelujah. Obey to say gold idea for Jimmy ye fin in a day. If free no more. Oh, no idea. And for one sign a day and canoe. The cry on your dear, a yammy uncle pomidia. Tiny Jesus is so near O cum ni pedianoa. Or the old cry on your day, a country gem. And a Satan fear radi animal ye day, a coy. O coy, when your permission ye won't delay 1 minute to cry. No shall say. Eti debi na mari mano ne ema edidi na onom ensa ewo won pachonya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko nu nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidiwo enchimu ena sabafuo ebegu onso no wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo emfa ho news a wutie eni baabi efiri ba Fawire shenya mimi wae. Mentu ubae bonchune. Uwe nchi mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omu koye. Na kadia fonsu so baye. Omu suso. Omu tushe. Ni yuma so. Enu omu finishi omu nina eka. Bakumpe no onu sube bo. Amanie. Bakungusu okase unye. No fufronsu babe kase. Umabari mani umama edidi. No onu monsa. Ewo unya penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo edaino entria, the four corners of the building. Na e jiri e gumrantie no ne umanu nyina so oma wuwu. Minkwana maka mini amani ede ebe bo.
If I say we share our brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wommom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ne wudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinu kwaji owu o ho onko nyame nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun wudi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age wudi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye o ye na dwen se eno ano no de tu jobu nyina echi watu bible atwene o onkwa sore wo mompae ti di jobu ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye. So na bonsam de techri ene job sori sunsu na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori onyankopon na o kan se deja ene me di free mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record e clean nyamine din ho adanse at the end of the day ne tu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho animu nyam wo job abrabom wo shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dan e kai na ni namfufu a omo baye a ombetwetwe no besresre no bebu no foni ade nyankopo kaje se mo anko no anko pa jobu cha di ne beye mo feche mudunum no na jobu ebo ni namfu no tri so mpaye ewrade dane ni dem ni dua demu na ewrade de ade a jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the lord. Ene ninianom emarima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso se obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebi nyame nie sambre na wusika opeya adan odisi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wanya asase we nyasoro waya pan na osense mu eti enade nyankopon pese o kire ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame beyi e firi mu osina ewradi shira jobu ewie yesene fiti ase na onya enwan empimu dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abirie apem na onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no ade karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohun ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se jobu oyi achia wo heaven amani etu nu nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojemu ho a ubesu afebo
ubetremu ubien ho babebo pejuwe ni hwe Calvary ni emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pejuwe ni hwe Calvary na kase urade miyima ni furu so meto me bible twene enso ene me sako fa me bible ma prapra ho bie wakwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje ampae bo moje bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na brawai Nyame da suti ya kunya no sinye bon sam praise the Lord. Bebe ubi ame mumpaye. Nyame ya utumi ya die nyina ya die tifu nyina ya she won sa. Ubi biara odama ni mwe shishini seja. Enam se enti ni jidi ya pawo umono. Radie bon paye so be tu sa ankrofoni nyina ya jidi ya muwe yesu die mo. Bo ni biara omdia foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofwe radie fo ni nyina ya che omu. Ne huo omu bo. Na sanfo ombra unchembe wo yesu demo. Ni oma shure. Seni ya wishie joba na imono. Radishe wa na imu. Sene beya ombe tumie jina kosie wye. Na se base u bana se u bubo u medya. Omu susu ati omu din wa ngumanu mubi. Radie dine de isho. Nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuro nyine emo. Nipo omu kwe radie omu tia momu ntia siye. Masofu ongo sra ombe tumia kasema. Ebe tumia jini bonye fong kwa na mechi. Sanfu wa sori jina wana yesu biyo. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mopese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: so betena se wiase a aye nwantan ran aye hu aye nyuno aye bisi basa na obefi se wiase mako bebia wo chinye adwuma kalanda nye adwuma bebia emfie no ye emfisanten na o ma oboto so ana wo ehu papa die behwe twro sebu ni ahwe kokobo a ye rade yesu kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo now so why ye hu bribi se ne be ya wo kan wani gusu a wanfa ankoni adaka ene bekro ni hu pa eye luka sempeti adionu ba kon chemo ebiasa nai kosi ebiasa ensia kokobo a yesu e de ma ni pewo wiase nyina na mohwe mo hu ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene any how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo nya ahode de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mo ni Yankopon kan kire o se da ho se onipa wu preko owiechi atemu beba na oti ho sa wunsiesi ohuma owuo wunsiesi ohuma atemu wunsiesi ohu wunsiesi ohu owuo beba atemu beba ti onyansafo eni ni awote kokobo ha wunsiesi no se ne beya emfa wo empofre mu na kase mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no kan sa ansem na onim ni ana oka eti o boni pe wo wiase nyina kokko o se mo hwe mo ho ye se ba se wonam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kirekire o mo dodo o mu ne hu na ye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesia no aka me o fe e yesa e mo a eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ne hu na ye o nyame mfa hu ne hu na ye e ya de a e beba to obo nipa nyina akoko se ne be be hwe yie so se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ne kokobo a wo boye no abom ama nipa wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo so hwe yie papa asa wo nye Kristo ne so ye wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no wo boye ade asem no wo kae wo se ye hwe yie na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara so wonne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de adi sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wan koma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai, ni wanya nai pe mwachi, ni wanya mwachi pe dunsia, ni wanya dunsia pe biasa mienu, ni wanya kai biasa mienu wapa diosia nai, etu watu wasusa. E nya dia breki kura wumu. Nebe bie ni wada seni ube nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahu. Solomone kaya wasi ubia ne niji sika hono. Sika emeno. Eke sika fobe kasi ube bie drondi enyasi epe bie mwamu nye bie numu mpe bini entrasi. Yosikafo no kura pesika kye womu akobo ena womu botom na potwa ne nsabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne haw anhye mu akoma so ebra sane ema ne yi adwe nyine fi nyankopon so ayi adwe nyine fi heaven so ayi adwe nyine fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no preko pe santan ne yesu no aye dey no aba te kokobo kese pa Yesu Kristo ede ma enipa omu wiase nyina onhwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how anhwe mo akoma so na dano ambetu mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obi ne obetumi efri mu Yesu oba ma wiase nyina omo mu gini die no omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate o kan wani gusu owuom nsusu a ekire no atemoye de ewo iti monwe amonsre da ene nipa bom paye pa de die no bom paye fa nipa dudu o mo bom paye no nyina bom paye fa enie meye honam nieman ko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vise di kwa brochire obi kutu a bom paye se radi hu mo bom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi o bom paye ka se radi manya nkwa je ti makoma mo vise kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enie me bi ye ruka de ahihye makoma mo nipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu mo gya no hohoro ni nyina na ti makoma na makoma mo nya ti se sukire ma nipa kakra bi ne bo sam paye awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi angosra pa a metumi de di mere nsemo ama me hwe twere ose ma me hu mo ye ni pam pesa mpaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia fa so che se onya ho nkrunkrun masubo obi anu akobo adwaman nye papa no no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimo nwen na monsre da wo bom paye ni nyankopon sesan ti se ni osesan so ma ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni na obeye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosam payem omko ba bia kanyam se na yenkwaje kronkron ani tina so o nyame ni ha ye pe ba bia fire be free sraba yesu so galo ni ebufa so ni atuto nsio ni ebufa so eno no mani ji ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni prime mo ob kan boni pena ni buofu boni so yemfa nko heaven yesu si hwe ye eye kokobo bom paye da nyese mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akomamutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mo atumi agyina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wotiase a watumi aka se masia metie metimo ewrade miwuna a menim se miwrade dia sampaye ne nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a ne mo kwa ani gusuade do be kwa heaven. It's not small for Paul, a brow strong Macoma Flippers after no same yanum, unsiame why. Na Monsieur Wona or Namsa, said ye more yen so say yen say is susono. We examples. Ninipa be brew hoa, mania won, mon hoa semo enkae. Na effense me de nisio me kebio se wo ye Christo a semiano hon at tamfo. Adintia, omu bokro no ana de be a dear mu ye yen to obey Christo a semiano hon at tamfo. Won na wawie ye ene oseye onyame ene yefunu oti wiase ma omo yefunu no nkwa edidie no onom ne omeye ne haitam ne tin nkwa na wani mo onyam wo wani wuo mu na sase su no ma ho nkwa na omo dwene to so obi a oti wiase sase su ne ma nkwa na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka soko ye sofo na okandifo na kofa din to so odifo no atwe doma di wachi wonka dwen sakra ho asem nkyre nipa no wonka nkwaje ho asem nkyre nipa no wonka trene ne kronkron ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na wonka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabo nipa no nyina no akwa kwoguja enum demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ha ye de gene free ye na yem ba ya de gene e besade akro wo betumi apenia wo pebia na penya me so ka it is how your time for o sina yem de hallelujah
1: amen
0: ye ma ya ye buo no wo soro e ho no mun so na ye twa jin kwa wo ni ewrade yesu christo hallelujah aw be sechre ya ho brase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no ma nyina se ahye na se no ye dey etie ewrade yesu christo be wiase no no nim se o man bi o ha ye friend heaven tin insem pa wo ken nyina so se ya de a no wo de wadwe ac nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oye bibia ji ne nkwa no se ko menko ye bone bio papa na oda subura ho mfie duasa nwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio ene adifo a ɔmo siesɛ ɔmo yayare safo me ehe na ɔmo ka bɔne ho asɛ ɛde yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔbɛsakra na ɔma kɔ heaven bibɛsɛ me dokɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne ehwɛ eniemɛ bia ɛkɔ so wɔ hɔ ebra you for no dinachi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didi ni ade sa ofa ha no mu sa no na yesu su wonim ne manyina edi sa wo hwe enchemu aduasa na Yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenkyere ne ben ena wo ye ne ehu ne ajiwadi e de na wo yo ye agyanum di mana esre so se de watwere se oma won pa no frisuru di na yesu se won se no kre me se mo se enye mo se na oma mo pa no efrisuru no oma mo no kre pa no a efrisuru no awukan ejichemu yenkosro kakra na wati ni ampese me no kana se ye ejema dio no mienu o se ade chiye no nkrofu ku a ogyina eponaje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nko ne koye enso akudo ofufuru firi teberia efa fa kwa urade da ase na odi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na na suafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akudo no mu no ba kapenio behwehwe yesu no ohu no no ose na ohu no no ohu no punaja na ose ni se rabbi da ben ana oba ha na yesu buase won se no kre me se mo se enye se mu hu nse nkyere nie nti e na mo hwehwe me se mu di pan no bi ntra ene ni pati wiase eduane nko ana adwuna ye ye funu nko a yesu si hwe yie bro wo di eduane ma ye funu dibi ma wo kra no honhom so dia mudi machi nyina anyehwe pano asase su die nko na mope oware nko so odwuma nko so bibie nko ye enu nko a ena mo hwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan haleluya wa ma me dada obi a openi pa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mudi na chi pe pano o se munyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwe ba bi ejaye na ya na ya sei biani edie ni nyina sei monye aduane eseye ho adwuma nemo aduane a etena ho daa ko ko daa nkomu a onipa ba nde be mamo no na ono na eje nyankopon aso na no e na wo si ni se edie na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu boase won se ye ni nyankopon adwuma se mo begi de osma no na die haleluya eti wo kan finchi maduana nso se no kre me se mo se die o gidie no wo daa nkwa mene nkwa pano no mwaja no mudi mana esresu no uwi ye ni pano a esani firi soroba wo nipa enibi na wangu nyame asem haleluya
1: amen
0: chechre papa ade ebetumi ate wo firi bone ho na bone ate afiri wo ho asem amaka akire mu ntimu ho anya afi ewurade mede wasem asie makoma no manya bone antia wo nyame asem papa no wo se munie no bi na mo anya dai mwangu mene pano a enkwa wo mu a misan mi firi soro me baaye no obi di pano yi bia obetena aseda haleluya na pano a me di be ma wia se enkwa ene me honam jese washa se kirekire wo enkirekire ne mu edu nti nipa no se omo mpen kirekire sa omo pe nyamse me ka se ene wo betu kwa oware enko so udwa enko so pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne hona mu die nko a wo kire won kwan wo betumi afa so no omanya nkwa omagyai bone ne sa temu de dura omanya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den na wo yi betumi de ne honam amaye die eye hu masuma na ye very deep no mu nti ase ombekọ ne nche bisa nse paye ntia se chirechire mumsu no em se mwe die hu de odi ne honam no onum ni mogia no wodan kwa na menya ne no da edi echire no na me honam ye aduane ampa na me mogia ya no ne ampa de odi me honam no onum mi mogia no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agia otia se no suma me no suma me na agia no nti metia se no san su na de odi me honam no nso minti obetna ase ye ni pano a efiri suru sane baaye no enti se de moaganum die no wuye no de odi pano ibetna ase da o chirechire kapenio shea de mu no eno kan ye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemaduo sia no eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye hwan eno obetumi ye nyamsem we aw de won kan nyamsem a ebeshe ni ponkran kakra okay nyamsem ma nyinya ye ni musa de bia betena boni boni boni sa ye hontoye uko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura onya wani nyamsem kwa de wuti na bone edu ko da wu mu no e ka ho asema wo pese oti pese e kata kata so ni mu mu aso se doctor kata kata o yare su mu mu aso sa e beto adaka fu naka eti e wo se wo bi wa koma mu menyame asem ne onya mu ntia se se ne be obebbo brapa na wo firi a wo nya ba bi papa akọ wuti mentena se ma bone ne wu nko heaven obi aka kire wa o da da Yesu ba obefa ho to fo na akonya ne bonye fo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo wo ani atemo anti na suafo no mu piti ye no kan sa asemi aden han na obetumi eti obi a wa ware no agya ye si gise okoware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti o sa wuntwa petesi kakra wonu mu yo hinia nduka o bia o hodi kakra bi gum ne we se enye sa asemi aden dodo han na betumi eti No baba could they obey to me at Tana Hosa? Sabre Funo. Was open a year and our PB, a man who cried there so more. If we are almost our guardians, so come. In an omditia, sorry, then, on pay heavy a call, on home pa. It in a cheerful mu PT and what can say as semi a day. Man obey to me at ye. Upe, yam semi a fofo. So for no cavia, no no accord, I don't know pay. It was on where they say. Collection ni nyina no dia ma bere ne ho nyo de enti ne suafo no mu piti ye no ka sa asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etumo sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne dia ma nkwa ohunam dia nye hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa Na mumu binu mwa wanyi niye, efri eno so nesuya fomu pi esa wenchi. Na wane no anantipio. Omoko ni yesu antuhu ankacho sumi, ye sorry pa, nyamsemna no shidi dunti mumbra mafrefrem. Debi, ye serious naso pehevi ya kwa, utia semna nwe bisa abduma ubi tumidia ye. Yesu chre chre bonifache, echre nesuya fo, bonifache nchre chre. Ochre chre na ne Peter Pejan say Yesu se basi ubi ye mboni and prenson na me fanche nwa na Yesu se mankan chro se mprenson predio son ahuro se so oman say omse radi tuye njidiye hallelujah
1: amen
0: maye more grace more faith ene nipe piti nyam se ma anu oshye ozi anodi no mu pebebi ahodye nefu di entu me fomu nko heaven Uko school na se chrechre wade ni mani nyina fi syllabus wo se din do no akopɛ non sila na usua edru nso hwe ade be hu ne ye papa do sabe fi fotri hu se wonye bi ntwro wo ba wie potɔ e awre hu se ni papi wie potɔ wo kristo so mo ifi se omo de syllabus bible na to nchen e na omo ye ne omo pɛ udru ha wo be feli ba wie potɔ ena yesu si du mie no ne se monso mo pɛ se mo ko bia na obi a wo dɔm pa di wachi Ne dum ni nyina kwam na ka dum ye no pɛ. Ne dum ye no so atake wo mo. Sɛ nkrofo no kɔ mo so mpɛsɛ mo kɔ bia na nyamsɛ memfrɛ mo de me kan ne kwa ne gyina. Mo pɛsɛ mo kwa ɛkwan mo fa so kɔ ye no mo nkɔ. That is a real preacher. Obi ye serious from heaven. I'll pay ni pa kɔ heaven no no. Nya sofo a e ma no betumi address it sɛ Jezebel. Mo ke kam ano ne moyere so kra de basore nyɛ hwe. E ma no nyina hyɛ trosa na mo nyɛ sɛ enye nyamsɛm no no. Wo pre ni pa no de wo kɔ hell. Forever, O Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obey to me as a son was as a soha, Nina Mia Giatum. To no small poacher, Macoma Romasa for Saint Tianiano, Mijania, Cupomo Bronzo, me to move some from Munipedians was up for dear Tiasia, a year cronkron, Swenyan Cuponia, any Munyame Suma Junior Day, a womb, Munyamu who saved Yasi. We are safe for a crown for association, Yen Yai Okroma in him. This will be so a Christian, you will dig Christian here, who can catch and say, Oh, yes, I near Manoa, and your Ope Domaco so Munti, Udo Munine Cohel. Canocre. No kreno ne mani paya this year. Hallelujah. Ti Yesu bi se dumie no se mo so mo pese mo ko bia na. Ya reho ni se omo ma ayire ni pa no ya no mo kase tia nkrofo mo katren ni kronkron ye ho asem. Na so ma no so so o mani agi. O mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam se matum di ni pa ko heaven. Sam mani no bi na John Wesley no mo hunu ye no. So mo tumu jinai. E de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne omo dagye mu tramu ye kan ne sene ya yesu e kan no obi se dumie no se mo so mo be ko bia na o pese mo kwa kwan ni samon peter petro hallelujah
1: amen
0: ebuasi se urade hwanchen ene yebekro. Hallelujah.
1: Amen.
0: Una wo da nkwansem. Na ya jiedi ni ehu se woni nyankopon kronkron ni no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye kronkron ye free nyamsom mu ebis bisaw se de ne beka. Nyame a yesom no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ne ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akɔ heaven kronkron. Yesu ebuasi se si won se enye me ena meyi modumie ni na momo ba kwa ye obunsam. Na Judas Iscariot samon ba na ono na obeyi na ma no ho bi o Yesu kanyira na oti ho na kuma sini ya se ese oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na pochani sabrodi nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metum mpofrem se fidie ebeba wa woti asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din de adwane afri no ma ebeba yi nyine mu ama ko jino ni pa bani nim so wa mom paye no want to me enya honhom ahode a kwan boni enipa nam su pesika e ma omukunu no omufi omukunu echi e ma omuni kunu no omutwempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di zati bia na mu na bia wo na Yesu ayedai na obeto kwan boni enipa fa su pesika esisie eni epo eni sa niema nyina usu ye Kristo ni wanhwe ya obeye sa niema nyina bi etro ewo dwade mu ne ekeka ka ho nyina obeye bi wenye sika de nso behwire nyame ifise wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti Yesu se ye hia osura ho den pa wo ko na itanye sa yire ni kunku ahon pa na wo so okobo bom pa ye obetum de nya adum tumi ni aho den ni wiase boni atue sete no mfa ho nye den entum bi empa ye na de adum be ba be hye wo mu a wo hu boni obetum ye dwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa ko no bi o nyamsam nye wa ko no bi o wo se preach radio su papa no atum ompese wo tie na ubo kwain akọ uwe a eni ewie uko ja enumo dem nti bible se munwen amonsreda na monya ho den edi edwane niema abewia sesamre ni pepi gusu a sika no mo fun no kwan bonisum hweye wenya ho den wo adwuma mo kristo ni ne nipa no che sika ni de memme ho Yesu obetena wo hia mu no wo hia mu no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo hye samre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase so ne gedem na nyina ye den na hye fanya misuro ene kwan papa so nyame omawira emfuo ni mu de piarada. Hallelujah.
1: Amen.
0: And you say ye dwane keke you are going to serve Jesus. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ko jire nanim ni asomo no the chain at the side, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your ways. Send me free when no more bar. Who can't hear why? Mammy, many do batim any trees, a breach, they be, and on your Christmas song. Send me free when no more catch the wukunu, who catch the wire, who catch the woman, who catch the wajumumu for watch. Yes, you see, shen ye pa. Watch your actions. Oni ye, I would do wajumumu di wofi. His honey money in a ye. Mani nyina anye ade efri kronkron ye ne treni mu uhum ma na bobo ani akirikire wo che mo titi wo mo nsem ni ne keka ka ho na fro ho Kristo ni odi focus ye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekọ amani no krom mo tire mu sa ade ketikiti na wo ho betebete no Bible say it mo shi kwaye it mo shi kro di ni pepi kwa amani no krom WAT. Watch your tongue. See, watch your character. Subanya ugumu. Efie, ejumamu. Watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakumasu. Ti hewakume ye wai. Kura wakuma, esi diye udisi ye nina. Imu ne nkwen di freye den, di freba. Bibi ebe ba wakumu mwa, enye kron kron, enye trenon. Ye makwa mani ntina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. 1 Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain, eti 9, iti chemo en son. Chemo dun son ni dun wotri. Wase ebrene drusa temo frasye nyanko ponfye. Na se efri yen so kanya, Crawford, they be almost bompire, no more chinic com, no more king car Bible, no more Kenyam Sam, no more your cronkron, no more your training, your meatimon was so almost in a bad day. Besha see free. Let's say free and so can ya, a big year one, one teen and coupons and panel say. Na se e diso bejo ni patrini ya e hina de onferi o nyankupo ni o di boye ni bejina e ye question se mu du papa papa papa papa pa. Uti se wiase mu ni ma nko ye nyamiso asiesie bebi efre ni heaven uni adaje kura di siesie ho ko heaven aso na wo ko a wo nko ni ebetumi akirekiro nyamse papa ni wo betena boni mu enu no ni ji ho the bible say atemwo no eba e wo punachi. Se e free yen so kane e be free wa won tie nyankopon asempa no se na se e din so obaju oni patrini e he na de onferi o nyankopon no de boyeni e begina ntin so won a ohunu amane se de nyankopon pe no emfa won kra enhye nsa so bade no kwafo o papa yemu eni se obo hu le o sori afa ho hye nyankopon se na ka se urade bua me wa mo me mi no bua fo bia adum no mane no so tumi no mane no so ahode no mane no so se ne be metumi di nkuni mo boni bonsam ni wiase so se base o wo ba no po e ba wie o e ba nwumre ba na judasio mo me su metumi ani wo ababetna edida eni ewie ye Matthew chapter 24 verse 36. Na said ye no anano ye ye no sansu no nipa ba no ba bede ebe ye. E na e di nsire no mo didi no onnum ye no ware no ma awade di kosi da no wa hyane adakan mo. Wan hu de kosi se nsu befa wo nyina koye. O si saa pepepe igya na eba be fa nipa wo wiase akọ. E bro mo hye dance no mo ye tin o football park no mo ye he. O mo gina boss ya sine we so me wa bono na. E yase ni esa sudoku se fa no. O be fa ni makọ na o mo maka ni nyina baba o manu no mo ye de. O mo hwe soro. Si si o hu si e wati. Chi madua na emie no si intimonnyan. If you say munni mo da ko a mo wura be de e be ba. Bebia wo bia no me mo mpae. Jua kumumuna bompaye, bibie bone wa brabum bian, yesu mujada so ehu hro bone, kachreno, kachre radi se radi humi mobo, timi hufri di entin yina, wanju kobo, becho kwa. Radi tumfo yi shra ubi bre, bompaye di etifu yina ashe unsa, niyanko pon, bibiara watia se, minu watia se, nuo sakra, unu mobo nafani bone chenu, seni ye washe bono wa yesu kristo demo.
1: Amen.
0: Nya oti yensu wa wanti ase, radi mani ti ase, kuzise etifu yina binyan kwa, osisi ameni penyina ano. Radi edu ubi ashe unsa, tre unsa, na buwaye, di ebe dieni, di ebe nom, di ebe dai radi ma yensanka, ne ni yine monso, niye fifwe wechira kwaye. O yesu demo, na ye bompaye. Amen. Nijidi pasi nyankopon na nadumu suwe shrebi bre, wansema utie. So wasimbisebi ya nabibie chiri wajuni ya, bitumia freo, samu ba nombe 0244-938-217. 0244-938-217. Upenso ya bitumia huu. Dipa life, sorry be a bell, so for honor, hear more, obey me and boy, open so whom so obey me and back, Makati Hill, a honor office, so Yamisha be brave, so I are so a man.